0: Plan BFM 104.5.
1: Yandachi.
2: Transmitting live from the Meridian City of Ghana. This is Plan B 104.5 FM.
3: Wonderful young monka. Otumfo Nyankopon na odoma nkumeja. Awa awa hindi fritete. Na wenye minyama asasa asema. Yasra wuna eti mofon hu. Achira wana. Kimo wani semu wa mani ibu nina kwan. Wohoneji na tuhurumu. Ama wadi mbra wadi. Na nukwariti asumu wana wadi asha wana nsamu. Yasra wuma ama nyamisum na nyamisro.